0: nansa mionka samtureo.
1: Sai, sai.
0: Sati ya no yo, sati ya no yo. Saudun fazavana, ya safana kida na tes nam tarat. Squava kum fara fara falalana, ansuno watiam, atiam tutulun svanat. Sati saudun fandesena, terukita na reta mia kuk, donatia talit, centirena, fafu fafu asien yam tan lunak. Sati saudun esurat, mira na kitin, mandif na las. Ranya faran waf lamba mena uat, tadeu iran fita in fiena na sanganas. Sati saudun so tu so. Tsmana tuk nuna kotun ftiavana. Detoxa kaf panan tsikenyam tafanao.
2: Tumkulas tumkvavi.